Odi for Isaiah woman say. Na papa wani benyin se. Na wabawu wababa nyin. Wabatu ni din se Emmanuel. Asitrani se onyankupon eni ye o. Yeah, yeah. Da, da, da, da. Onyamiya sem abemu sa amamina. Nyameba uchiwa misa uji tumse nyamiya sem ya lukule na abemu sa adia. Eba sadi owo biya maye maye nsaso. Nyameba mao nsaso. Beba pa maso fo mumaye maye nsaso. Mumaye nsho wa pa diye neni mwinyamu. Hey! Hey! Wa wakukua na mayani ayi.

dia bɛkye no ne wasansesa no adwen sa mea na mekae so meboa nnipa wɔayɛi a ɛduro baabi ana mmoa na no wato na wonkutoo ne waboafoɔ pa wotoo ne waboafoɔ pa.